0: Mademoiselle, merci, bonjour. Yeah, keja tumu sesi adiye timi yako. Anya minkwa na mi wode muha ni edika anu mene.
1: Apostle Paul Jirapia.
0: Apostle Mpacho Bibia ya kama.
1: Onya ko pa dum. Yami ashe nyaso. Maboye hubany. Na wama nina soso yehu ene. Iti nyami wayibi. Wayibi.
0: Ene ye 18th. Nyanko pa ama yehu. Iti radia yebi. Nyami shira papa. And afe yino.
2: Brother Sam.
0: Ewa ha. Ana
2: Brother Bright.
0: Nyankopo nshira mu nyina. Munka amen nyame.
2: Amen.
0: Nyame nshira mu amen pere. Sana ko si ade bi amo avail myself se bo beba. Ni nyina ya kabum ni abom pa ya chirechire. Sana ebe ya. Ene de de wi ana ye honu munzo ni si to ye mpodie. Yeah. Na ade. Na so ese eba. Ko ya mba na. Obu famu. Tamba obie ni da so nyina sa asi meti awe chenum na ma hwade na yamba na bibi ayo o wadi bo bebe ko ha obo anti na guade ama ya hode se yemra
2: amen
0: ha asi sure or no sure we praise the Lord akwani ye dede wo aso de mu ododo praise the Lord hallelujah de yo nun kwa besi aka na hallelujah de mi obesi efuri mo sa kwa wi ese mi silence no ana ohwe na akora akwa no ni shoe awo she ni je no wo se ni be manu ni maka a chere ni se e o ye de dudu ya mbre na no ase ana o ma ni shoe na kwa ni dan na se no ka je se ni je mi de shoe yi mo se e ya susu team ya ka project de we o si kuri fi na o ye no hard na ba yan ka o de yen kuku mai no si yu no ji shu no bet na se afi asole koso kwa de ti wona de no ya ka bu de lo da ase ni omo ni preacher ni wa ase ni e pese e be ju so asole ma to de bia

medebeni ye mi ko school ni na o ma mi radio o se fatu hanu se e ti adun ba ya no no ni frequency na o se ah awu wa wa ti se wo ko radio fufuro so mo ka twin ho a enti mi hwe station mi so eh number bo si mi ni me je search beti mi aso ra ho ma chen daddy na ma search sa mi hu wa na se adechi ma hu o se san hwe the next day e se hwe se na pressure ne ba la mi so a mi so re na me search ana mi start se mi enti mi be hu se adu me 106.3 for so many years the story of machine and station in change fit ya machine one na yebo story a me debeto one na me meet one na me debeto ho tie kitchen bia na oso fu bi o bi bia the sound of pa no bi sam say me wuti oso oso fu oso sam say wo so say ya no kan na ye bebo abro bi ye ni say me re ko sesen obeka che mi so to ni so ansa to ni so ansa na sound of so to ni so ansa na so from ntie nebe hu ye nebe breaki sa gab na ehu na na me ne wo ma no no afire do be ye madamfo ni su meni ya ma wo men me hu se me ne me men e bia do me fe mi tie ena enu se ma me ne mu relationship ene en che che obe ye we ne o ka sa o si o omu zo kwala no se sa na mu se de awu no mu we na do hu so ansa is stuck no me ne so li ya o si na fa nto fa mu amu ka so mba ko mia akwa ko se sisters e ba ko to station because she dey atuo ye nchenji ni ma mi introduce wo eba ma bra bom embetie wo preaching ebe ni ye o mama ben Christo.